Benewe Rubazigirwa Makano la kasanzi eindu wa landari ya Ebola elinomunte mwiru Kulikuwa bula girebwe nene Ugende kere waka shimbulira amarigi kugabalenga bama galankana Bagwere baka ruigiriza angasimangu Abo balenga bama galankana Parubwiziri okujeru waka kalabama boku Nensabuni erinoluvu ngasi kasanzi Rumanyi ruwaja ruwae girirana Mburuna manyagi kandi ruwaja ruwahuma okunsimba zemuziru Kurimanyi rizifire zone Chibwe nene baku bukubu Nezi ndi nsimba zomu mulala gwebikwe Baruhanzi ze kandi kukahuma mubiri gomundu wa faga na yondu wa landari ya Ebola. Mburu hama galagia balenga bama galanka na iribanganga. Bwone banaisha banabishe oyo mtu nobulenga buwabu. Nankaru wakabuna muwe na uiru wa maguaro wa na yondu wala. Agwere adu wa muledu umumazulu ni shushira linene buwe nene. Mburu ramuhu magako, chiru na hama galagia balenga duba duba. Lioba lola gulibanka mubuka. Balara, banyama, emisole na bana, rweshi rufuka gihaguma. Lio eindu wa landari ya Ebola. Eragibo na hayagira enumunte mwiru. Nkara waka kenga bui njinja agomari giko gabalenga bama galankana Kurwana hina indu wala ye Ebola Kura adioma indeleo arubu izirentio

0: hata banipe $1,000 siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia desa $1,000?
2: Desa? Unasema desa mil?
1: Desa mil? Jo, unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia desa mil, 1,000 × 200 utaiuzisha? Ngichuchue.